Azizan, Azizan. Ito tana na yan, ito tana na yan. Awan ng fandiyan, awan ng fadurin, awan ng fitan, awan ng faturin. Yeah.

Langu mbe yo pinisa pisa ira tu mandani. Hugu tu somo ne po. Izo manane wa tangu be yo sa tu ate lu fenu ba. Hugu tu. Ranga ta mo ha mo le tsa ko ranga na no minu patatu. Tia ma ha yo.